0: Entawino.
1: Ava kudenda basi vai na joyo tuma da fast imeje mu abrazo mu dashesa na gurwale tapa nyobe na kutuma ka tolinda zamba shuru kudenda ri vai basi.
0: Tatenda kwana kwene sansatsa tiri kuti makoro koto.
1: Akoro renda vai.
0: Funa kuti tifunge nzeri watuyo. Kamana ndire kuti ndachesa na apesera ngasi. Ni tanga kali mpesero kumadzira pandawo ino tidzwane namwe dzina baba.
2: Mwangana Maki Bernardo Saitoni sala logo tate fortuna posta investi vetreza tisikitoa
0: tete imo mwabwera kale pano
2: nduzi enda bwera kale ya matuwa zoa
0: ya lewani mafarane nwe ndio mwunga wanisi utizalizira ntawe zino
2: shanga mwungu tozani basi na radi msambiga mwesta magori zulo wana kuya edu mwune bidizani na bata kutisirani
0: tatenda kwenye sanzatu ziri kutumakuro koto

Mwazuka bwanji nanga inoyo Amartino Greya. Pamwentawe yato ndeto ikote sinkora chivinsaji menoto chikupita kwa mpini pakuma awiri kuzesi sanundi mozi mwola limene lechi sanu mawauno. Inoto mwadile mbera kuchoka na kumene kondito kukonde ziseta by Rodosh. Mwati wayamba mwona ulandire ndetu amene wandi ya zikazanu. Anzatu. Mwata amene wandi ndani kodi. Anishta Honorato. Adereza Mario. Di Agnes Rodrigue. Mwati mayo anu anamalira ulandire mwona.

Mine. Avuserewatu izo ntawe zacha izo zipfemba na mpinza marumararu na ibozi no fiorashi 30 yu manos. Tiringkani mwabasa yatu ya nchinyombo ya ushogera kwenyemba na mpepo ya Radio Mosambika. Radio mwiri papa ndo avuserewatu. Nikalo kare mbwe mbwe mbwe shiraro lero lino tamangani kujardini tesoro kongresu. Kule kutu fubi na armadia kuli. Kumu ushitika tuindu tuta usiana siana. Pena mufuna kajaka nyenye umutarama. Pena mufuna kakulisa. Muna tuta kukulisa. Tukone kukule munga kukulisa leru lino. Tamangani kumweku. Tie kuna imbe kusiana siana. Mwaleza madea wapadesha. Leru lino. Tensa netu leru lino basi. Ratio basi ni ingeshti nkani ngazuzi. Basi basi. Kubule selane ya imbe. Kubule selane wanu hakutatisa maronda. Radio Mosambiki basi. Na inango radio. Ulibi. Radio Mosambiki yu basi. Tiboba. Tamangane binu mbibi shiralu lulino mani nkume. Lulino mani mbibi shiralu. Tamangane umwe kuku. Jadini tesiru kongresu. Mugaone good boy. Avelin Tomas. Mabingi. Mabinge. Tene voliru. Mabonzo. Umuna zualini wale, aimbi, mwaone. Mwaone sese wafubi. Mwadabu, uli, mbamuwa mba mba nyimbe mwere gani. Mbamuwa di nchadidi, mbamuwa. Nga mwamu mbashira mwagandi wana mwinjiramu. Anangu mwagandi zindigira mwinjiramu. Kuli, mbamuwa mbashita uwi wale nchinyungu wale. Mbamuwa di, hii mbamuwa vani vani vani falalao ndoli. Anangu mbapumalini. Aba mukakala mumbesa ngare ayayi. Mama ya uruwensi. Ashigulire. Ndili ishigulire ndi. Hey. Ile ni nzima ini. Ha? Kena nga badabwa. Tangwana bakomboka pina ngomensi. Ndine. Ndine tundu. Ndine mundu wakuneneba. Unokwene. Ndine nzima. Ndili nzima ini. Ndili nzima ini. Mbaga dzuweriru. Omwa ndidziwa lini mbaga dzuwe unilini nzimai. Nzimai ndinilini.

0: Manego ja ko imba ko mai ko e kama je kulu ani mo je uri fege chapa 5 minutes to 3. Masera wanje inje wanje limve chapa no jiwai zwimbandi egg one and zubi nyimbo zmena wicha kulu ani mo je uri o mai mene ya ne mata na jai sinta bangono.
1: Masia so pay guys.
0: Uri o bangono zaku je zmeni mo kundi manazo tenga ani mo je.
1: Aye.
0: Inendo na koroa.
1: Masia so pay guys.
0: Ah uri bangono.
1: Aye. Masia
0: so pay our guys. Okay. Angudi basi. Enye kumandi pa sansima vanda ndio. Chonsejo.

Magunga peto tulani nsampo wakuchita matweda. Matweda nkabe manga muzi, matweda nkabe manga obale, matweda nkabe manga basa, matweda nkabe manga ziku, matweda nkabe ganikira makaliru wa didi, matweda nkabe kazikisa kupatana pakati pe igreja, pa banja, pa basa, pa chisa, pa makaliru onsene, pa ushamwari, nkabe kwanisa kumanga na matweda. Tangulikuti matweda magumba, tingalunga magumba, ndiyari kuti musajia nkodolo nzano, musambwira foja nkodolo nzano. Nanji nkodolo ni chitseku, muntu angaita werekechi, matoma kumulonga. Anzata nyungu ati matoma kumfudza nzano. Munalonga pireji, munalonga epiji, munalonga pireji, munalonga epiji. Tukuti mukome ndime kuna chef, penu mukome ndime kuna adzinza, penu mukome ndime kuna ashamwari, penu mukome ndime kuna abusa egreja. Munga malapepo, imwe njepe, njepera mako. Nzano sana pekenene digariga. Gumana mba muntu ufuna matweda, ninga shifu ufuna matweda. Angamala kukuve, pinalongewe, gede. Mbutu mwakuti anchemeri ya mfunzi. Kutuwa, sinyore Joe, takufani pano mwalonga tepa, tepa mwakalonga te down. Habu. Anakwata mulumu na wapadulu na wapansi po, kandiyado ike. Amangirira, hii ya longa tepa, hii ya sakala tepa, sita tepa, sita tepa. Pinalongo ebyo, pinango mpihota tawa. Mwakata kalambo na ntima kucheswa. Ntima kubwa pansi kunchemera. Chemera ya dalonga na dalongiwa kwa kazi kapansi. Kutita kufani, nsikuziri mkalonga tepa, tepa ni mwenedi pia fambatani. Mbumuwa nkomo ya uku na nkomo ya uku. Tepo, muna manga dziku. Nzizi ndusha na mapindi ya che makuma tatu na manomu ya 17 ora che 37 minutu shi nyimbo 3 nazo. Tenika chemera leo, kubulikita kudondo provincia Sofala. Sia manyaru nga famba. Leka siya mulomu. Mulomu na kutuwera. Mbuya Jer ati alikutiva kubulukira pa Shingare. Muna mzinda teti. Mbuya Marcus Benati ati alikutiva kubulukira ku Samoa. Makolokoto anzatu muna varado Msambiki mwatuwa. Mapuando nidi kupita kwa piaka maku mashana chibozi rado Msambiki mbiteketa nkati mwazikuino. Ifta ati tirizino kumpunga. Mapuando anbano na apano pinolonge fipino. Antu alikujirira basi. Ifta mgiri basa tamangata kwa kunta sianzata kujirira kwa Almadia.